Engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana. Naukobere ntya nga nkaali ukuigulawo. Nze nti tondya tusayininga n'okusayininga. Tuteeka kuno kuteekako ekinkumu. Anti nze ndi wundi. Munango mu kaseera ako nga bali okukwatagana omu mataayi, ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwale twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mumamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona beyawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbizi ejo jyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire otera odi kuba yali amaite yatera odi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaiso kuuluka enza munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi n'okuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikikukwataku eizo kisobola okukwata kuniiwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, labeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngero gumpunga gigofuire ino amaizi gejumbirye ino agana agabumba gatandika okusika omu maizi. Abagimba abalyato batandika okweraliikirira ino nibatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba nibawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona Yona ali aina.
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze mundi yaka omu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona omu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye omu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino omu kidaaki agumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Oo nakwesenga era naakukolera nga byene byene otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Yona kuyitale. Musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabagirira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo nabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Orumbe ulangidi Ogona ngo kuhuliri lukwato ulangidi Okuhuliri tuzera kukadi Oinzo kulota ngo ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu cha kola ukulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mziu Ebizibwe bivyeta mironsia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limiraga kiyere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itire Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kadolu ganda lo Waile mugwele mwinao Ololu gwele natuga kuu Wabula tumulavya swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata, uzima kwisa, funga yeye, hebu nyonga sana, kunja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kiwanja yo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu, edi terebi bagemu, ama jama gundili. Ama gongoro, esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya, nizele lwa kililo, anonia uomiwo Omutu mziu, okoveri ya iyo mkari Ole eto kuchalo, aizawa yambe Owalu gambe ya liu na uire Ati mwale iwe, bakali ukula ula Akutaka afiraka uka Yakali kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwara menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuti mzivu mukato wange Ntumulati Alenge ne kubila ndongo Obitanga makai kabali kukudula Tatake vidingidi Ndi aluna chikumi ya mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtualo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluja mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vidienge Na atakia nesele nilobabo Aba kalitibaja kibundi Walofu nyote atibaza mnyumba Na koma angomu ile tisoketu mseule Mwana wakatonda baila mwenye inao Odati mnande Abaile mnande inao Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Neye mkalila kuhikula Na kulola muma nchaza kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimpie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi za chama utanka veraku Kuma anumise kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo funile, kuteko kulianga kuhu. Ulumbe ulangidi. Sabani, ulange mulienge kuhu. Katonda wange, hape wala nasa minada. Mbeo fule kote yeno liro yoku. Nera, wale mukagwa. Kowa, unango liyenge kuhu. Mbo uvele male unango liyenge kuhu. Kawabaile. Unango liyenge kuhu. Yoni wei Echo ufunile Minango liendeku Nare mbale na ringi Nesa wakiwe Yetwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes In 1 hour mix
2: Eireireyo Omu wakabaka webisoro Ebisoro bya baile bingi Ngamuli mwente muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamporogoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulya airaika. Atya ontama onomu kutambula tambula, ahajo mporogoma bamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngomporogomo oyo tasolo kuzwamu nokolotya okutwala kungaba mwigwire munango mporogomo yawo ino ntama omporogoma natandika okumukungirira munango onjigule onjigule onyambo onjigule enzale ndiwundi ontama nayemerera kubigere bibiri nakuba ati nze tinaikiririo kwigula nakwigula nifune biziwu munango ontama naaba omporogoma nagezaako okumwegayira ati munange toyaba onyambe uyambye onjigule ndi wundi munange engoma ito ontama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegerekeka ontama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaizi ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munange omporogoma yakobera ontama nti aa nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontama eyayigula omporogoma tamulye munanga omporogoma nateekako ekinkumu ati tinakulye omporogoma baali bankumwigula obati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati aa nze ndi wundi munango mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba omporogoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira omporogoma ombuli yali atya omporogoma nga tasobola okugusala ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira omporogoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munango mu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso bino byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontama obaire munda obaire nza omporogoma ati mbaire munda ofudu niye akobera omporogoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisyo kuuluka enza munanga owusiru wa mporogoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'omporogoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi n'okuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikiukwataku eizo kisobola okukwata kuniiwe